0: talutin kuinga su aipa kapiskani toi mani agum uku kama witak pas nga witakas kulkeanga. Au kutoi makut panruyu karating ilikku chating su. Atu perluki atu skukkai. Tawam yum illi. Ya mugnasuk. Aku kutjali pagani hayagasam ninyu nani. Mugusturlu tattoi kwankuta mugusksuuta yuvahkangumta. Tama kut yagiyagak nasuuluku. Toi attauksip angun. Anani pihahtluku. Kesu chicken island story, Nakarin, Tuntum, Pisu Sinuk, Nasomi, a maxima for anning arma pacta, the man used to me. Door for pulling sign of town, Tuntuk, Tukustiganan. Toa suhukusi nyutkani, nyutkan, yetuuluni. Taamukkali toa kanam sitsanga, pitsi yukshoka, kodintawam, pistiigat katakuni, nyutkiluni. Teahkausini yuk, talisu, kamsaguna, Minnuih tagalukun kukta jahir kagaluni. Atuk tungklahtuk tamana kamsuk. Padin suyu lerung ngermi. Anga yukkak kintaguk auluk shog. Naklisakun rilin ngermi. Auluk shog pitksuku. Kamsuk mktali. Atuwak kauluni. Doi unang aksitung tamatum katuskat. Amsram kuyang yaram akutisung ritat nga. Tawam tamakun tukan rutakso apaulumasu akut. An aunasu apama. Anakatjali, anamatjali. Anna Samarulushka, Yun Rishani, Quadin Aparulumatam Kanrutanga, Ukuni Sukarnat Tasiman, Atokarluki Utkakunata, Doa Sukunutan Kunrat Tasiman Nakata, Nutan Ayak Utskinu Nirpista. Toi piskutsi atoktoaluku tammaan sutannun niimi. Nyttaan suunnat tasiiman kinnuot minuuttaan utsita. Toi kanruksukinga maiten. Nyttaa kannik makuunik niitlalreenga. Kotin supeaksuki. Makis siga tuutsi, milliuk siga tuutsi. Akkut aganat kasgin kshatsi, maki yutsut. Anguuttai tawam, tinakpagluku. Makkeaksutun kasgitun. Pitaakun puyuku anakkakaluk. Piikeakan kultuotin makilaskutin. Makiyakak manna pittait sukawani, kui makalutaa sukankuta ruukaksu, miilikiluta.
1: Ja kui ngas nyt kohaka, tai matatas.
0: Kuinka pissit?
1: Read you nuna pune kumakata taungungato
0: ritiuktai tumanna ritiukun rituk tosukatale piuk
1: ya chali piuk Takwam taking in a hook and fungally.
0: Yeah.
1: Queen Ashu come my knee so fungal.
0: Come my moose, come up, I'll work so well.
1: Yeah.
0: Need taka. Doctor Ola came at a tax.
1: Yeah, don't put up Akuna Awai, Nijuk Nitra Nisu, Akum a beauty immo. Kiwuk Nakuf, you I buy dream yakiakai. Kitak Kinam Lakaya.
2: Good morning.
1: Good morning.
2: Yeah. Tishpa Romag Mam Tresnik. Takarayungma Alakna Yukma Sua Augumriaram Kap Apsatak could Nasung Ramku, Taringuma Kaparan Railing Ramku, Taromogut Honilanka. Tutkau lunka aku hilang ka ilat kala kala kala ot karam cuman naya gira kan laska tama kunun fi ngakan rut sebeluku timer skubut kani kepnah punya doa dua ukut kani ukut ta tutkau lun kilan ka ukut ta ilan ka silat ta ilanan ka kwa friend ta put ta Allah itu ramai cuma naya gaya kuat nikan pelarangan ka. Angsut menikuya gaya macam ini. Yupin bicara to uni suku bisunga gaya tempatum bicara asuku. Agai tempicara yupin bicara ayu kenrid wilda dayu sakut. Asil wilda dayu sakut. Tahu wilda dayu kenrid. Kuinga agaim maunga kasaduk pektanun ang susum ni kwatin ang unak kwani atak tunaktan kalraswan ganka tau kukwani kuinga kisitak kaktu tau kutagay na tau tilra tau kutuepiskunga toatin toaisu kwatin ukutila ganka Pekhatun yupin pitriyak akuya mannakwaniya yagyak sumanna pekhatun pitshoka toatun pishimani. Angaskut khatu laskotsi natu angaskut. Angaskut angkutatun agayu lakstay tsakamkhi. Patsusu imkwitsakamkhi tilaskutini. Toaisu khatunna unapitriyak akuya kapiunga. Una khotn yagyak ayuksakok aduwakkaw lukukhankuta dan tafkanani lagum kanut khani nasuluku atung khmenni taunattoi nasuluku atung khmenni alakhnaitu ikhlitukhnaitu tagwam khunasin lukatu kunni toi tamananab khchik Agai lichtem pistiglas home, agai lichtem kakumim, kuspumim, father, keep a laugh, mukatan kandu tsonga. Mikilukukani ang sunak sa nunano na yakuma. Yung kukani ikukai kan daw na kukani ang sunak sa mikilukaga yumatimun. Kito kuyakuni suka atataku takuni suku. Gmanin kukchalaki laku. Astin kukatus kodamana. Unno kusuku. Mikilukang sukukaga yumatimun pihatu. Yun na kisin nilu nulukpak. Doa isu yun na kain. Doa ang suktukinaku. Ang sumapkinani kamaktimalun. Doa isu na aga ulistum kukwani nasun na kami uka kung kuda kasalukpani kanganatom di kanfasa kaluta asil nga kaluta ilam daga ulistum Pun kemga awak suatu waktu pada itu, suatu waktu bisanya agak mungkin kanut kan. Ikililuku, sepenuh ikililuku mikilum tam-tama agak tamasha. Ikililuku, apakah tikus pemikirun renak kata ramkan, suatu ikililuku repentance, repentah kata ramkan ikililuku. Kwatin kukan rutta. 7 years agayak kabatis kumig ngaksay naksikutin. 7 years auk tukpay lukut. Toy man na kun agay tumpak mama inakuti navgas ka tapak naksak sa tamma kul yumiwak tukmani. Toy su ang gumata ulit ma. Yus kumunayagat laskome Yus komuniti sama lukat nipeng, aku naun nak juga gaya macam kata mutu terpikir kau ngamku. Lukat nipeng yus komun, kani suka angas kum umpis kani, isu kubikmi. Bik doyun nai tokok, bik doyun nau nani, bik tu tekan pis kena ni suk napan kupuri ku ni. Saka ka nung kutumpitse ko, doon nung piskong mag, hindi chok to ni, doon piskong to ni piskong mini, ako magkayakalo ni tukos ko, angas kong tampis sa ito na rilami ko. Doon sukwi nga damay sanglo, ikam makaniwitan lo, pulaya kat takot kumalutin. Doon nukha ni, Tang pagluluhat numiyot ko, agayon pagkumna, jani damas kuit ni pinin runi lakat. Doi kung ano numiyot ko, doi su atama ay pagni apkit ni kasarun testa kalo naspado alakanut niya at kan numiyot sa mitaima. Si makang kapka na takus suki sinta man taktak niluni. Doi su doob dangas kuma kursas kanun apkitun kursas kanun ski jama at damum yohtkan kislohat nipiunga. Agayutim alakuti biskuti atukuluku piuktoki Agaytum alakku di bakmum at uluku pinakaku dagay mimta. Doaysu kwat numyokt kso. Agaytuksin rukun tuksin ruk. Doani pekstong makasping ngay doay pagni. Taglo pekstu taktuluku kemuktitukakalugi. Bulaya katik togiluki kituktan ka. Doi suwa takulus katao na malik sinugu mikko na yung ngamag arnema. Doi ni utak tema peanga. Doi katao ni pekto kasang itutin. Mikta tanga ulus hangama tamma na ang kalo. Isang kama pinis pinila biskin ni. Doi suwa umikko na yung lunug malik sinug peanga nung kao na tiki tamiw. Tang kami kiatam nang kalra kuingasutang hakso. Nang kama kalu ni aptang khatn pingkut khapis khatn angkhaluku toasam kan khapna dalu yani takuluki ay gluluksu khatn kan utlan ku gutri akut khala utlan kamatum kan utlan ka agay tum tuk na chand tamas ku tuk ninne ru tamam to khang ku dam smrit mai mai matum na stini agayu mani luta agayu nukkilu kan lakhtugut yag yag manna konkuta kaggani kwispermi agayu dhkim dhkwad bishkwakut matu manna yuhtak inrilin ramtu agayu vimtam bishkutti atuskhiuku ilam pik tamarikum tawunawai tamarishkunilu ni apkshoktiu mkka agunukha nazaqlus agnaqsilra nakinnun aybarniya siwakamtisilra apkshokkhani qaspiskaminik kwankudukhat nalakku maukut 40 days illoni tagum yagalutapiskluta ilamtiktamarikumta taumkingoni tayungaluta taluta kwisparmi ikfarluta pisukuluta taluta tauwam umyoqnerreqan agaavigmi umyoqaqligu ma piitsaraqamtaallu qankuta piaramtun umyoqaqligu pisukluku tauwam aipaisxit inxkuumautwatin inxkuuti tamana pitsiungami taima pitsiungami ai paisxit twatin qanrutiimalartut ai paikuvut asaamak taumayaqunuk allhaguqtam kasuukkan nuttan kassuumarikunaqqaquq tuat taum gasam yukuvut aipang sukuvut piungatikut toi am sakut kanakkan katawa magum kone sherak kada piukto kone agay unuk kone Jesus saka kan sukutin atam kong nun sa tamaskon manu nunami akso taitso authority mrapik apakaduku dorten kan sok Jesus sak jali su sik Matthew 6:24 mi khwatin kan gulun tamaskon bin rilingamku madrunik atanang kasakunak madrunik atanang kasakunak agayat magkwaswa kimik akim kan ngamita guam makunun su tamaskwit tamana tayuk suku umyokht kohinga agayuma kubat agayuma kubat ni tunil gami kuinga sitap kso agayun tiuk kharaduku agayun umyok kharaduku pinakakut ni tansu chapiluku yagi agat magtwani am saku dawai kanrut kuat khotam kani kanrut gum silrin ay pagni adak chako khinga tai matagwam agay mang agay khinga ungu bagatu makagu chatu khani nasin reling ramku angas kumpis kutti pin reling ramku agay tum kastis kangai tanga pichak pichaku masinuna anakhtu masak anakhtu sukso sarayin atuk toy yakshutun pingam kuay pagani agayu dhikhtit pastor atu ni tukuni kunang ka lakalu tingi ka khasu alak ni lo kanakhi toy good morning Mary
1: kita kekoyan at kaya ka kulutin kita kchalitay kinakaya ka
3: Ja, nu nog tunga aan tuntutular mkalakta. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Itaktoy sa taris kumanayon nakikumkin i-ashtag kaya ko lag. Ispat panagpichi ko din huwing apit shopping nga ito din. Dating kanrod siya nga. Man nakuhan niya kaya kak yung ito yung uks kunni watuk chikka huinga huani anamnik ni chukne vlang lishkama inspazo kula pilashkana toi iki aga katus haka chalimai ihnanka sinakka kata kanru takluki kaisun pihkaitik chali shufan kutaga iwim ki kasaluh pani iki aga ktuku chali chali ikifu pastar litin chanik chanik ikan pastar kan ktulu kuhan kutasu yuhuni yuppi ngamta Tule putakawa kinaya kiluting panruyut ng kikuchaya kang kikuchaya. Sangkuta maikimu pakiti ilay si ating sobut. Liknaw ka kutwani sangkuti kwatoy aulok saka Aulok saram temam tasu aulok sakan. Tama tum kan kenal la. Yukwani yusmi tum bituk. Yak yumil ngukya yuituk. Namtu yakyarak kwingatu toka. Ya, kingan tam kanskank ta akhanak kinastu chi.
4: Uya nakka. Ya, toi awai akuna akut ayo kutus tut ko kasat ni kita tadi kan kadra mun fakka
2: to sukka
4: good
2: morning ma
4: good morning ma si
2: ak tut ka kumna kayo ano kilo tu man akwa ya lagen sagen petro sara ak matugum ak khwaqt yafumgam ni tukunerluku mulkali ni tukunellmi khatni aw ay paqapillhoqa afkutu ni laitun khu anavut kimeqnaulun yulpum yangrilhuq atin anglitsarluku Tama kun kwani ano blas hoku tuya kaya kan na suni lumi. Doi na sulu ni pisk totin ayok atok nak kwasu. Ang ayok kal analit tayo ma tama kutris ngayt. Zalilu. Kwatin ilayt nik makun ktawam Tengah kamta, tengah semni, tama aku talah kau teknik, teknik alah kulas honga. Ilu muncul, tama aku malas tak usrit, tengah lumi lu. Cukup sah pernah ni, cukup nak korun sah suni. Tama aku tay apa taluk, tama tu asal lu teng, nipungutar aksuna ilaita adu lahat. Хынхлутун халлу хын аттаутэкчиплугу чуканг накуул тап пиллаасклута
1: pilas honga nam akum sutagima. Tuka samun su umyot kumakmen samunanlo atata kutfkini. Tama kutwani pitiulutin amsumk nip mut naunatin izu amsani sasani. Toisla kunakwani kanut kilamku aipam su Pilasrik tasi unatoy ilasum taklaskan tasi manisum nunamun klimarikan pilsiok tasi manisum tatukuluk yakup knani afkutwa nasum riskin ka nakalutang su piusam asakalutang ko tasi manin kakhanrini nitan su tasi mitni kingon ya yakhin khulbin yakhulbin kakhin pitasaran tem ya tamanam nitlam ku to afkutwani jali laita pilkhit mumi gakhluk tamak toy akum kan khatum siqsarma Nasun Ritstein anga yu kamaknik inhku malrit atu kuyuk ngat kankut nitafkunilait ni nasu kumtki inhtoi nasu luk biluta tahua ma tammani maavutaisam ni huatin kingoni su askama ukutwani ilama pishot nga tinku yaiv kaalun Ya lacht tamakum toi. Hui biluki toi kwa wani witalo nutaran family ni. Uku khawlo. Tam khani jaki mazak kutai. Yak yagat. Jatwa toi tamakut. In kutai. Atu lakni luki. In kukang tot na to waksuk. Tamani. Anam ni witasim ni atok saitlin ka. Kwan kanrut aksik doi ko kwan kanrut ksungatik na nga daong sakima. Ako natamog ko kanrut suna ito, kanrut ng minitso ito. Tama ko tamay kwan ko tas piyara po. Family nung nuktaras kong tapiyara ito. Ito Malista ko sa tabi kong ta nipailin ako na yung saksini ko nipail ako. Kita ki good morning ako siya si Sahem.
4: O yan ako. Ako ko na kaya kaktukas na ko yan ako. Takwam ako na kani hui apiyot sa mini agayo lastam akin. Isipa mong Kwatin tangkan rupsok yang ya mesiu mi kukuitak. Kwatin kukan khtuk. Ya dudi suk. Janga kun riskit laut. Ya yuizingum sukuk. Agen ya dudim sukuk ya yuizinguk janga kuk puknaku. Dodin suk. Ta kut huk toi dodin kan rups. Kan riaka mi unas. Tan kisreni ishaus ngak. Kwatin takwam kanakaduni. Takwam spati aki ukuvut. Asilin hiting naksut mun yakina. Toi kingan totin kanrut shonga. Toi suhani huakaya gautre munu mun huakka.
5: Tuo sukka.
4: Ii.
5: Ya, tadi tricil ke tapu tricil ke di pokok lah. Ya, tuh sudah.
4: Okay.

0: batong tama tumutubi ng huso ka kanilukin mo kagpupo aka. Dahil sa tam sa tiyan ng ginagka. Tupig sulo kay sa tiyan ko sa talukon na
1: mo. Tama ko napakalang susukutan.
0: Tama.
1: Tuwas ka niyo ko na. Pag nasupat ni mga gakpasang siyong ikaw. Kadilita ko ang tama ko napakayag. Kasi na katang siya naman. Tama ko napakayag ko ni nagtunay ako na. Tama ko napakayang katulog. Mukha pasak mo sa pag-aakin bulukin ng tanto at nabo ko na yung bulugulan na bulukukay sa mga tayong pitalo sa pitik.
0: Tawad ng pitalo at ako. Kanaktawas kasi itong tawin nga kanaktawala yung kasi na ilang magisiyan kanaktawala ay pakalaso kanaktawala yung ilang kanaktawas ka na makanuksyok kagi kakamayo ako loya.
2: Yeah. Kuyana ilaga kluta akasha kumakimi ramak ni tugni simtni. Jali ilaga na rakp good stami ritmi kit fachtia ram kingani 11:30 a.m. mami. Biura!

Таагд өгсөйлгэн өгсөйлгөөгэн үйдалуудан таагднүүл эхгэлгэй ехэнэгэл өдэггэй гаммүгэлгэй аанэдлэгэн илүүнэ онэ гумнэгагүн Ose tau na ni kini nakasuni talaluni na lins tawa at tita tau kimi siyami lechayas ko upsudum tau na si kini ka anksa na lahat kapuna ko kumililusuko ilano. Namun tamat itu unisuk, amigas tahu nama lgiluku, kas kapakuluk, tapi tawab tu kiniun kami nuna ya siniluni, nuna aminu, tawak nuk suitan kiniun eluni, tahu kudam nuna Kasi iyo katagalutin. Chali oom biliyam ilang kasutin. Anga skulu nitong biliyak. Chut koyo kasutin tawawit taakun. Chuwamas kasuni. Luna ano. Tawai si taakut iilait. Segelutin tawaw yun nakat pingayo ayasin niyo taw kuno nukswil ki chakto kuto tumat chuga kuna na nakto amish kun namun sa umuni tanga amish kwa kuna na lumiyawa Jadi umun asamun ini itha kami namun gemanik kuakuna wanak. Atuli tak naga tu nu mingklinil. Jun ngetinin tawa tau kuti kagtang kan. Kano nu gusutin gue tasinilut. Nung tao ko di mga kasut ng kakakad. Pagkapirin nung ito tayo sin, huka. Tao na ito tono mga ni tabuti ipilog. Anong katakalrach ito ni mo ito ni kainustulrach itong piyulog. Ачи ухтахт хугмаад тава алин нэрлэн чуу чуу гүфгэнэн тава гаан алин нэрлэн. Тау нэгам мугалгэ маанэг хэнил гүхмаад нэ лэйтаг. Лэгэгал гүтэв аттум нэгхсүүм ингэллоонэн калв бэгсэнил гүнэв гаттад Kuya alumi kutulu kutaw na nakakani. Kuya kapi aglumi chak nakitago takay kuluku. Ayim tagis kan kinwa ni kamyan. At hakasut nga yagak sinilut. Kingut. Waya ko. Tsuka nga naksut nga yagalut. Ayay na nga't niyak, sige nga't yun. Kaya lakot sin. Ang uyak sa saksok, tsukan na kakapiyak lo. Ang ukatan, kinunak tungtong chitakal lo ko.
Яксин каттаманду читросат керчэмут керчэмутам тайм катаагхлиинилу там самаа канип кнани укааяа гэрлэ хаагхчэн укаа укут алин наукрам хнича яклин Wad nukhi qanna qoqtun makuun. Juk paqan guna pisht ni. Qluqt qaluna uqyaht qanuqt. Nuttanuqtuk na uqyaht qaluni qan qaluni. Bijin sot fuknani utxuqoqas qaluni. Nani kulnguni iluni bifkaqnit niluni. Амти ангоо паттаан кингуунэртин таман ситэрэрлуку атаккэрлуним таи имуммурпиааратунэрлууку акка тааиккэртугумаат чукаагэнэрлуни китоон хурчииттахуттит тауна чаткэнэри умгоённхаамин илангэртукторюуннэрхаунгамун таауг Alunis kama naksuni piyunani. Tunakal gulunis kama naksunani. Tawaya chatknika kutamana ayyokaktuts. Tawmato kataka viksinilu unkh viksinilu. Ilakiltau kutakalu. Tkiitungamaksuok chayim chaman kanka. Ki chaqlu gunugul chamgum yuqt qufknaat kitaa nasutuk qanqbuk ata kuyaqtqbuk ata mutulmuch naqakshukunna tam taawna akkanifknaani to unqtlqiitlini амтл чамн кан хпонэни туаку тво атаку атаку ми атак паю хкутус хом тамман паю хкулут кайи хугин лхтуму ми таман чуун клу хан чуу хим куёхт Кинуқсит хтуул макут паюхтлхит нангнеқлит. Нгминаннератни. Угунхохуани ваалгнхами. Таваамут наагуна парлуак. Тутхэрлуарамин атаннеқлгиллериамун клиилгалуни куввагараа. Нгминаннератни. Нанген клитамаг бугуяаккан аугунам квиккалин майуунгамиллуунна натерпаат тоаммиу агуннерм тамаатум тангхнеерулук тават нагхчлуук агнгачхтамиартуртуккаа Maad nukhtu buuk kanaka mughalri maan. Taunni huwaatit knuuham kalluani wiitalu. Nakirgan nami. Buutini kanatu liitak nami. Knuukhluumu tawaakun chakuungu kshayakli. Awais buong kami unat minin sakikaluni. Kayigin mo to yibusini kiyakasag. Tao na sa ating nasa klok kito ko yung wakalagot agaswa kawik sinilog. Kito ko log. Kanasinok. Kamukalagay matimaan kanilog siya.
Ajiginitum tokus kius. Manit nirit nilok tono yuk pagandak. Taunis kubagak ta ulo kaya kuso kuta mapakasukan o nakun tiwa kul kubagaluk kalumin ng siya Na kumina ka na buwayakak kabigaluk. Matumindu kusikigalami uyiwak suki kayigim. Ako na ay uyini nasay ka kami utakasyo kabigaluk. Nukaspeg maalakuk. Maalakulut na ang akasut. Ang askutilit. Bisin, bisiklukukan. Ngayon niya sa galo ni Kuto na ang askulok luto mong daw paaling medikaralo ni Kato. Tamat sasa. Tamat stawa at ntawa. Ilay tsuk. Tama ko ang askulok. Anail ng mga nakakalod ng kluwod ng tespin chao na huwag. Pistakasod na nakanday ko siya mga tutao na nga. Piliyak ang asko. Chao sinilo ko. Pistakso ko kan. Pinriska ko to ko at siknilo ko. At takloon ito, isakakawasin. Isakapiyakalaw. Pinukutunin sa itupigan ng piloon. Itaklaloon ina sa kapigamang. Asiksa ka nang. Sa sinilukot to taon. Nung ninundo yung hanggabi. Kanakot sin. Awit ka ni kasklo. Takit ang awit ka ni kaka. Tao na pipiyuk man ukis kakulo nung pingmanak na kapo. Ang nga kay kasukto ukis kakinat. Tao at to iklok na niwan niyo ukis kakinilo ko to. Iklok nito niyo ukis kakinalo nito usaga. Huwit ka ni katilukok tao na unatilukok siya sa tulad. Pisa to siwat ng bitan lage kung gilakcho masan. Tamat sa huwit ka ni kakangitoy ka ni kala. Kitawa ni kukiko ko ni ako mulo ni kalap ako ako. Ika ni kakla. Huwit ka ni kakla. Ito ni hunangakto. Tawad tumukukas ka ni man na agit migut kero siyang kitya. Sakuna mukukas inilong sama. Amukukaw tinikingon na ako na untang pakalong pato kak. Kalaki sa gulos. Tsaba. Laki sa galon ito, tatamal doon. Kalaki sa galon ito, kalaki sa kasuko siya kahit rini siya mabulit ng sinyo. Mabulit nga ako siya takasun sa may nito ni kasi. At mo takasun kayo. Aba nang sam ko mal hulut kai bagyaktul kal rilaw chimiking on anna yugok tas ala mal riqtas kha uyuk ki bitaling na kayo kulre aba nsagma tawa ya wate gumagi bak At yung imit siya lunay ko itong
cahaya mukut. Kan ketulut milik teh masih tumpsal. Tapi mengulung kami tu harus pegasin. Oh, kami tahu kan bol. Kan sini lulus, bukan pak kami. Amir tu nak hidup, nak kan hidup macam itu. Aduh, amir tu dia kat mama cakap, amir. Mama cakap itu mama cakap dia kalau. Masih kita amir ni lagi, masih kurun hidup sekeluk. Angas ko tuon na hilis kamukni. Kalugis angas ka timag. Ila chukta at nuyif kataka makanakanak. Muta na monik tuon na hilis kakatakta.